0: Natasa ni sirangini nyohon kumbe okumi kono lagine be tenkan folo ni wati na ni seru jirasika kelu kelenye Musa kakaka la halaya Niger gemana kono beka kuna foli jila ujoro farafina bia karo kelenye tigi tigi kabini Niger kuna foli jila intununa wa alisa maraba uma kuna foli fosidi aka la halaya kan awneke la menina nine bedan sigana kuna foli jikene ina nege karafe julu be mala sonko bolo au kambe ni ala sona
1: Anka lamini lame.
0: Baba, watara.
2: Dien tomba ununka jate ula ha kleo kle manafroko tolibali miliari keleni murumuru nani nebe labara mgo fe wa ube barakeni manafroko nununye sangatani fla wali masangatani ndurudoro neukono ninka labanka afli bolonkon na ula RFI lame baga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa au danse au ka bihe lamini lame jamukan babu betalike manafroko tolibali nunu kololo udekan amando kanfoko manden jamana chaman kono saria ube inoka manafroko nunu labara likon O misali labanye septembre kalo kile mwan temelen lagine ka ufeyi manafroko ladoni a fereli aleni a glani okona marabako ka latike dokono manden jamana chama urekono sariya ube inga uteka seka labato yala sariya ube seka labato toko di minun taraniye asan chama nye fenjumende vena seka soro kabla manafroko tolibali nunu nola wasaka lamini latanga amena anjija kaningi ningali nunu nejabi auye osirafe anye wele bla mwoflama kabo manden jamana ukono mogo wele len follow ye Musa Chamie kabo mali jamana kono lamini dombaga do wache sirle no kosebe manafroko tolibali nunu kelali kola mogo wele len flana aleye Mariam Mohamed ye kabo lagine jamana kono afana lamini dombaga do wa abe manafroko ko don kosebe au ninche wa au danse Audance kokura anga mo welelum bela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohameda ini yantuma anka mo welelum flanan toro Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Chama ifanani yantuma
3: wa ante kurbashite
2: bashi foite yanga wele jabia jaranye ami folo kosebe
3: era wa ufu
2: amanga nyininga lidamne ni ere de ye Musa Chama yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla alhalia bituko di ami domine ko bi
3: halsa dawbe sera dawla dobe kare kono dobe fosse kono la initiative da manama ni be munu be ka dobo a quantité la mais elle sa quantité munu be nature kono na lu impact ko bon ko so be sida kono na
2: aw nya fere amina kuma olukulo loka 600 e yala Mariam Mohameda ifanaka sigida la ali ni amadon la tike do tarauka marabo fe yala manafroko ko nunu a yeli ka cha walima asena ka suma 600
4: ni jamana kono wati mena suma mena bibi ni do ana fa maluka decision ta ka foko ka mana ko ko ka enter na jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko ma mentre yendo wulu se nye feme ko do akoni ye gbo man bibi ni ndo ka ta ka la ka ba uluka sariala ko ni sisi ka barake ol bena kana na to oti la de woro anye nyame mati ma mo tema kunin kada walda datu mosena kada barada ni datu kura ko bala ma nya gere gere wati amen ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati chamana
2: jate ula manafroko tolibali nunu me 5 keme fla do be 5 keme nani wado yere be 5 keme duru akedeke yani uka tolipe u ka bol lamini kono yala Musa Cham ibese ka fanyi manafroko tolibali nunu kololo tigi tigi ye muneye anka lamini ma
3: kololo ugata kololo be damine deja esthetique de la ville ni la yoro djaya ni yoro kechu abejoka abejé environnement kan de façon plus large na force du kolo abejoka abato nitrima munuma konana olu tiseka u restaurant kosobe donc biseka j'ai que kololo baye du kolo sans fait ya ta tukunika la gaya biseka do an ka niveau kono ka djiu bulisra ou bloqué lu bloquera biseka nani inondation ni dega warawi ni ata tukunika tagana adona environnement konana na fo djisra ou konana biseka décomposé ka micro plastique donati au microplastique nous fana manana tsegui restaurant ka bagon fara abseka do djega o konana on yo ta sisa abseka restaurant armadi fana kono aga dunta wala donc abseka ke problème de santé publique armadi fana ma
2: Mariam Mohameda e ka fana yala ibe feka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigi tigi muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagoni anka sene dugu kololo yere ma
4: ne be se ka men fo ay ay a konflik ka jamana kono kutebe ba den jere materi saniale rela ni men kay min gi boadaro ya ta kala du kulo ka do nan kala wati be ala rema men wati be dai men ko inondation ida we kwa poko mo yiri ka paratoro ida men ka poko dinem sen na don kera inondation dem sen te se kali gira makara koro dinem di toro dinem se man di toro mo bokoro musul ni muso war genin wulu se man yitularo ba ni ka ye ka poko jamana ko din men baba min na yoro men o brahmana ta kala fliye no min ngire tangin men na pala mana la jine tangin na ni men kele na rao bena ubena kujua kia dina katinyelike apena kana kulu kia kamula bonti nye jidi do mwoluka fosi toke la foko sume nungtenya
2: ama donka foko Musa Chama anka frafina jamana ubele jelenye sariyauta la gineka sariyakura do dona bala septembru kalu kile mwagwa temeli omime manafroko donini nka don la gine jamana kono aglani aleni afireli kon enyangili ubala mwagwa kachakeda ubese kadatu kuwandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariyabe ino kamanani nglani afireli aleni aladuni jamana inkona la kon nga ere bulo mune la saria nunu teseka labato anyema tigitigi bawo anga frafina jamana chama nikono saria ubenka manafroko dunu kele nga niya jate mine a saria udeseleno kalawalia anyema e bulo jone teka kabarake
3: bo niyo jate mine responsabilite uyoro kacha mana yifleni abeyi asonga kanoko wa c'est très pratique donc niyo lage ni fenre ni ali bla ni fenti bulo mumbise gwenyo na barake abigelea donc abidam ne citoyens de la folo ka ulu sensibiliser kosobe ka irula ku inondation munu mega ke diu te gatu ta rod afamba fana noyi plastique donc nous forui u diga manu lage u ba to u yere prise de conscience ke donc u la amsega approche participative ka la beki joy jorola flan fana mu ye nous sensibilisation te mena iba ye ka fo ni jamana fana tala e decision tara pe decision tale si san ni alternative vra u madi akrafe u ba gala donc consigne bi di mais ni fin vra tout bolo mboke uba galea nankla tukuni kale ni amseka réutilisation et recyclage fana do en simfe donc oronu na nangoku amba foku mokeli no do abiseka tefli me bekanga do fraika chesri kan chesri do kera noue effort keli me halbia tabo donc kata du kono kabo kana karche kono kana fu jamana niveau la nam besera ka doni doni franga effort kan abato ameta niveau la femundu a decision tara me okorate kile damandaman kodo uwe san damandaman kodo paske ni fente mumba ale remplace api gale ya ufola ya flana ya mwe abi mwa habitude la e wafoji habitude sayin segon wudi la la donc peke segon nature de harama dina feng mwa gale falina yu habitude donc decision fartu u segata ka mesure d'accompagnement black rafe ubatu amina seka resultat soro
2: awo ufanguna amina nyeshi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama donka foko eka jamana konina la latiko koni o la wala li damne la septembre kalu in kle emwa yale bise ka fanyana ame domine ko bi latike meka bunya anyema wa manafroko nunu o yeli be ka noya walima mogo teka latike in labato anyema
4: anye bi menote ne kone la crotili buluma ni kala croti ne re tre malo ka fonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mo beka uro u folo o ye grand pa de folo munu bate nya beslani do men kan men ya kala note nan kala jinera be ku semanye ni ana famala mon min ka kola ton jena fo ko atira la tona agelema bana dulu reka fo ka fo ko akoku decision mentani ni la toni mentana lo bono ka tana sila la tona ko fo stamp la tan saba kuna nye bimeno ta tan no are mata male so men kile na folo mun ne reka i amata mi kunu kunyo kile na folo mun ne reka i fe waluka akui la patula nyame man ne kuna wanya ka ne dia banka be be sila na te ni bora kana ma ite mo sia o fre fre la sunya ka ubi ite mo sia ni re wara bi ka fo ko anye men ko nyeman ko bese ka butiki tan tan ko ubi amoni ko blenyon ko ya mai nin kala beda fo ko no ku fintem bulu uro anye bibi men ko ni bebra la batu ko lomu an ko nanda la tan do ro bulu ma fo mu
2: e yala ame domine ko bi ere bulu e fin jume ne bese ka suro wasa ka bla mana fro ko nunu no la wasa jamana de un ka je akoko pew
4: wala a mano tenya an muso men wala do fero mana fro ko trebra fanka suran bulu ko sebe memba kya wala ya doni ne sanano e frankina e sen san do te prise mandi ba uta ke udu ofla di ma wala o kilen di ma te do sai do di me tenya ten uluka boro la dan malo e kela boro men kono forma di vraiment i di se gre ka women di loro ni ko ni ka san gina e frankina e wa fla la nya e dem le frane ni ka san de se ka wa di bulu loro han su ya nani su ya lulu ni nara kabolo reven ida ku kasania ka dun ni wala sini fena ko even ata uko ni u folo munu nere adamina ni nere fena ko le san oro atenya ba musulla na sangbe wati be ko mini buludo ka wa wo gbala manu musulma doni
2: aha maryam mohammed amifo ko sebe ini chee kan injabi nunu belajelen ko son
4: ah ni ke ko barka barka na
2: musa chama le tunyanka mo wuli lin flana ye kabo mali jamana ko no musa chama mi fana fo ini chee ka jabi u belajelen ko son
3: aw folo no me wala me bra bef
2: aywa lamme bagaw oklu garsiga tunye minye anka bi lamini lamme jemu kan kono ode kunye niye anjigi ba kan ka foko oyé famiali cha mansoro me kambe daw yero kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigidaw nyaman ko de kan yani oche ayo janto awirela ninka o janto ko lamini na bawu anka adamadenya jose undo awni ni nyokona wore

0: na marabaga yu obele jelen boloda amena kuma obabu de kan yala Burkina Faso marabaga yela tigi minta akanka wara kase manden jamana utolawa nabeke akanka ke choko jume wala saka kuma obabu kan anye chisama anka mwole len follow noye Laurent Koulibaly ale kalanko dombaye Fransi jamana na ani Bengoro Mariko aleye a kenre kalanso donye mwoye Bamako au bisimila kalanso sila jimukan keneka Iko mbara kafawi ye choko mina anka mwole len flaw ulu bambolo neke juru la kaban Monsieur Laurent Koulibaly ini nyantuma
1: Wow, kwa kwa chwe tola
0: Adjara nye kila saro jimukan keneka Bengoro Mariko ifana ni nyantuma
1: mba amche ndenu so jale medu kansendo ni baroni na kalanso sira jamukan kono amche
0: inche kosabi odjeranye ya nyanda kase baroni ma ambara kenyoko la lese dukure la seri doke Burkina Faso marabako kalatige nikan ambe olame ambe se inkana
2: marabaka jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalanso kila ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite misalila nduguma kalanso ekole primere ka kalanafulo sarata sankono obedamne waduru kase fuwa bisabama sefa warila kakenyende ni fere kurenye kalanso do ya maruyara kadofra uga warika wa do fana wajibiyara kadobo utala misalila wagadugu kalanso doka kalanafulo sarata sankono opmebe wa keme aniwa mugama gasisan ujigina kanafo wabisabala u kalanso yundunkono klimatizer ani ordinateur be klasu kono minume danfrake ani kalanso toche ula wala sa kalanso yinkana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yintigiye aka kalande hake chaya kosabe marabako kani latige kama kalanso do fana bi minu bena sesisan kadofra ukwa kalanafulo kan sabula ube kulu minkono ube uyamaruya ula ni yele mayinkera watila kasoro kalanta ere totura kleta ane duru nyokondi ukama kalanso tiki chama nebe nino minu masi folo halisa kasiku ukwa kalansara fo ukwa nibeka anjini demasa ufe ukwa dosara mima ira kude unato ukwa kalanso ula
0: la laisha dukureka anjifulu de nunu ye Bengoro Mariko anka njini kali folo benyisi edema emi kenyere kalanso nye mkoto ye Bamako ihakilina ye mwenye Burkina Faso marabaka kan la tigini kan
1: anti salfu sanoga me bela jelen fo ni wala mi fleka ke Burkina binde ba fo kafo abeta like hukumula mi mena kalan fo balali no ya bela jelen malde ndugu kuno trengela no Burkina tay ne fe hakla nyumando ni afana bisuka wala ngata ka se mande ndugu tole na fo malla ode abe nyefo folo nyefo li kofe a wale yali ani ferem kanga tala o kanga blasenga doni doni ga gleamu msa yala don ne ka famella o e kafo ko duguba kuno iba kalan yoro tikle ada sira yoro do masano ordinateur ni ordinateur ni kurangu ni connection yi iba so be ko so mununa e o songo ka chani yoro la mi o moyete mo mo mbuluka o nyonge ne fe ni a misali ya kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndu tola abe ke ni hakli de ni jate mena do de kasika a kum be ma be kasigi re ya kuno jamana ka famela ani wala sa be kasika kalan soro
0: o famuna ka kini hakli ani jate mena ye monsieur Laurent Koulibaly kalan ko dumba ifana hakina mu ye Burkina Faso marabaka kan ila tikenika
3: ni ye fe hakina enta hakina djugute nga amsa ga mi fo hakina ma esiga hakina akta tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu esiga olu wulila ka kuma fo nyana wa e kome afin traga fo hakina en fenen traga soro e volta to tola kle tanduru de esiga kle tanduru fanya konanga munu erega kalansu bubulo ni munu ka war do gara esiga ubina siga u labe ka be nyina kalanta ma wa sino ni akon fora ko jamana nyemo kuku dadu kalansu kere kalansu ka kula okenga keo paske okwe ngabora farafika wi farafina kabe ani 2019 wati hali oni reke nations ni expert mode ko ekolso kenye re kalansu wa dalel mi farafina ko akakan farafina marabago wero kara abisa mu abobi ko farafina marabago ko ka talike purge ka ekolso nunu ko laje ko sebe ko paske ko ni ekolso nunu laje ko kontrolu bate o kantis Oh, Burkina ulu yeminta weka kontrol de gakanga abita choko mi munu fununta uga olso nuga olso jo ulu fununta kinga do akumadina suno hakina nyine ma badu akai tabse ka ke jamana wala afane kai nga ka ke be daha bu kumala o ka nye fo nyonya na abike choko mi aka kitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyoko nani kera nasoro ak maraba ho ma ubulu do jifala ka deme do ke kenre kalanso nyem boye la kololtina ya la ka nyisi kalosara ko kan ani onanyo ko nawo
3: kuma ambal mum fo ya fo chugona aga la silila ambal mum ka fo do bi ama bashidu ulula paseke olu yamarula o ka dɔ fara o ta kan donc minnu kɔni ye dɔ fara olu ta kan olu tɛna se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ ka k'u ye mɛ dɔ minnu bɛ yen k'a fɔra k'olu fana ka dɔ bɔ u ta la bɔ n t'a dɔn ni u kɛ k'u bolo don cogoya kɔnɔ ka fɛ mɛ olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka sigi anw kɔni an kun bɛ nin min kɛ dɔ bɔra an ka wari la sisan an kɔni b'a fɛ ka nin kɛ sisan an b'a kɛ cogo min u ka sigi ka kuma kɛ a ko la ne kɔni hakilina de ye u ye
0: o faamuna manden jamanaw na an b'a don k'a fɔ ko kalan wuli waati mana se tuma o tuma kɛnyɛrɛye kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ sɛbɛnni ko ani kalansara a kuma bɛ caya tuma

0: ata logora ga tota kabasa purgo ga balo me nyina sanna depi kaba ma boni nyina san munu na foka sebi anga logo fie kono itina mogo ye ko degu balo ba ka na na timuni sanro akara ko mbe yo ga dumuni to so no ba dumuna ken langre so ka gele o doron le te foye na le no ara senegal o be content wala me alikata malo yoro fanfe ay malo barika bo jamana kono malo mitumbe ale jamana ko kan malo ye olu tora ko lo fere me olu banto sa anga yam burkina malo valer bi yoro bi wala ala kele no ba lon wala bebi bebi kontana kana a chama era ko wala olu konta longtemps
1: ini cho akina na brama wakati to man chambolo ini che anga folibi an la me bogo baye munu yetali ke jamu kana munu ba akina o chi munu be an la mena ni wakati na un chi avuni tuma beti minandia sara dumbiani musa cham lo tube na ga karafira ka bi kene signi awye o be se ga sigi kan la me anga bololo san fe matumi rfi tumi fr ame yon soro ntene do babu wereka yanu che awye janto awye rera.

0: Sabana, bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ. O b'a gɛlɛya. Bɔgɔlan in dɛsɛn dɔw bɛ yen nɔ. I b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru o de bɛ baara kɛ a kan. A yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na. O b'a baara gɛlɛya. O ko yɛrɛ de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi in na minnu ye baara in bila. O tɛmɛnen kɔfɛ tayɛriko fana b'a kɛ. Anw b'a ɲini ka fini cɛɲuman de feere. K'i ka bɔgɔlan don k'a don tile kelen k'a ko bɔgɔlanko ka ban o kuma tɛ. O bɔgɔlan ɲuman fana i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ walasa k'o kɛ. O b'a sɔngɔ gɛlɛya an yɛrɛ fana bolo kosɛbɛ.
1: Nin baara in daminɛ i y'a fɔ ko baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn. Dɛmɛko bɛ cogo di? Yala i ye dɛmɛw de sɔrɔ ka se ka nin baara in sigi sen kan? Bawo nin tɛ taa nafolokow kɔ. A ko kɛra cogo di?
0: Baara in kɔnɔna na fo ka se bi ma a bɛɛ ne yɛrɛ ka cɛsiri. N ye dɛmɛ kelen de sɔrɔ o ni bi cɛ a bɛ san naani bɔ. A baɲumankɛ tɔn tɔgɔ ko Fasɛji. Hali a ma mɛn u ye sugu dɔ boloda. U bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ u b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye. U bɛna se k'u ka feerefɛnw yira jɛmɔgɔ ɲɛna cogo min na.
1: Jakuma yira sugu kɔni.
0: Awɔ.
1: Madame Zenabe Kɔnda, yala don nataw la aw ka laɲini ye jumɛn ye? Kumabo yɛrɛ kɔnɔna la Bobo Julaso ye.
2: N'an kɔ b'ara an kɔni bɛ se ka min fɔ ara kɔni. Minnu bɛ fɛ ka don ara kura ye an bɛ se k'a fɔ ko o k'o jija. Yɛrɛ tɛ min bɛ se ka nafa yɛrɛ don jamana na ni kɛrɛ tɛ. Sike n'an ko an b'a filɛ nin dugu tɛ se ka gɛn ka taa tile bin n'i ma simafɛn ta ka don i da ra. Donc o sen fɛ nafaba de b'a ra. Voilà.
1: Aissata Ibrahim Traoré, kumakuncɛ kuma na i bɛ mun fɔ maaw ye minnu b'a fɛ ka sen don e ka seko ni dɔnko baara in ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna la ani laɲini minnu b'aw la don nataw la?
0: Baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don. Anw y'a daminɛ a bɛ wagatinin bɔ bi. Ni anw ka baara taabolo ye a b'i nisɔndiya i bɛ fɛ k'a kɛ. Mais baara in na gɛlɛya caman caman b'a kɔnɔ. U sigi n'o fana ye k'a fɔ fana ko gɛlɛya fana tɛ don dɔ la nɔgɔya bali. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don nin baara in na u bɛ se ka a daminɛ. O yɛrɛ bɛ diya anw ye kosɛbɛ. O b'a to mɔgɔ caman bɛ na tisi in dɔn. Mɔgɔ caman mana don a feereli la. Lala a baarako fana bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma.
1: Baarako bɛna se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma. Madame Zenabe Kɔnda ani Madame Aissata Ibrahim Traoré, an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka wele jaabili la.
2: An
0: fana b'aw fo. Aw ni ce aw ka weleli la.
1: Sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli minna yɛrɛ fin mande kan fiɲɛ sira kan. Nin tun ye an ka kalo jamukan laban ye min bɛ kuma di kɛnyɛrɛye musolakaw ma ani muso ba fila de tun bɛ ka masala o kow kan ka bɔ Burkina Faso ani Mali la u ka baaraw hokumu kɔnɔna la. Aw bɛ se ka segin ka nin jamukan in kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan. Ma Tomi RFI Tomi FR nɛgɛ kɛrɛfɛw la Malan Sonko aw kan bɛn.
3: Bɛ kan RFI de la main nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛ manden ka ɲɛ 19 bɛ Paris.
4: Sarata Kamara.
3: Kɛnɛ in dakunna an bɛ na tunka natalaw ka hakɛ lafasa tɔn don lamɛn Europe tɔn b'a ka latigɛ kan. Tɔn in bolofara de ye sira di Europe jamanaw ma kunun k'u bɛ se ka tunka natala sɛbɛtaw gɛn ka taa ni u ye Europe kɔkan jamana wɛrɛw kɔnɔ adamadenya hakɛw bonyali kɔnɔ. Ethiopie bamakiw ni surasiw bɛ ɲɔgɔn na halisa. Surasiw k'u sera ka Tigre bamakiw gɛn k'u labɔ Afa dugu la. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in kan. O min yɛrɛ fana bɛ ka na ni furukufuruku k'u ye Ethiopie n'a siɲɔgɔn jamanaw kɛ. An bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni France kɛmɛ kalandenw ka wulikajɔw ye. Tiɲɛni caman bɛ ka kɛ minnu kɛrɛfɛ wa kalandenw k'u bɛna taa n'a ko ye baw ko bɛnkan masɔrɔ u ni marabaw ka bi ɲɔgɔn ye senfɛ. Aw Nura wa Abdonsi. États-Unis kɔ Europe jamanaw de fana b'a fɛ ka tunka natala sɛbɛtaw gɛn k'u labɔ Europe kɔnɔ ka taa ni u ye jamana wɛrɛw kɔnɔ fan wɛrɛw fɛ. Europe tɔn b'a bolofara Conseil Européen ye o yamaruyali di tɔn in jamanaw ma kunun. Nka u y'a fara kan ko adamadenw ka hakɛw ka kan ka labato a ko senfɛ. U bɛna ta a ko bɛ ka tunka natalaw ka hakɛ lafasatɔnw jɔrɔ hali farafinna. Hadi Mbamba Falale SOS Migrant jɛnkulu ɲɛma ye Senegal.
5: Dusukasiko don k'a ye ko nin sariya bɛ o tunkaranke kofɔlenw wajibiya ka u sigi jamanaw bila Union Européenne tɔn kɔnɔ ani ka bɛnkafɔ sɔrɔ ni ye marabagaw ye n'o tɛ u bɛ ɲangi sariya sira fɛ. Sariyasen ɲin bɛ dɔ fara a tunkarankew minɛni kan ani u gɛnni kunbɛn fɛɛrɛw kolo giriyali. A bɛ sira di fana Europe tɔnba jamanaw ma u ka mɔgɔw lasigi k'u gɛn ka taa n'u ye jamanaw kɔnɔ u tɛ o minnu dɔn ka fara o kan nin sariyasen nyimbe ferew tige minu fanambe tungaranke uka josaria uboroto inafu umine wakati janjaya kabo kalotan anishikina kasi kalumugan aninanima kademseni fitini minu uru ubila kasola minu mambila sira kamuko nyangi kabalika don inyo european dugukulu kan santankono ne hakli la

0: Dɔw de ka kan ka bila sen kan walasa ka dɔ bɔ kuransɔngɔ la. O dɔ ye ka yɛlɛma don Senelek maracogo la. A fɛɛrɛ filanan ye ka tele labaara n'a bɛ fɔ a ma ko enɛrji solɛr, ka tele kɛ ka kuran dilan. Baw teleba de ye bɔra an ka jamana kɔnɔ Senegal. A sabanan ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa kuranko lɔnniya ye cakɛda minw bolo gise ka kuran dilan ka feere Senelek ma.
1: N kumakan ninnu tara Mamudu Diallo fɛ. Umaru Sisoko Embalo ale tɛna segin Gine Bisao sinikɛndɛ i ko a tun bolodalen don cogo min na. Jamana in lona tami fanga marabaw de yalatigɛ k'a ka bɔli a ka nali bɔ a masa lakana ko kama a ka fanga beli kɔ. Umaru Sisoko Embalo tun yalase k'ale bɛna segin so ka kanbɔ jamana ɲɛmaya kɔ kokura. Marabaw ka latigɛ in talen kɔ jamana ɲɛma kɔrɔ in ko k'ale bɛ Gine Bisao ka basigi de nɔfɛ. Maimuna Zerbo.
2: Tantigɛli dɔ kɔnɔ min sɛmɛntiyara Umaru Sisoko Embalo masurunyamɔgɔ dɔ fɛ ne kunnafonidiso caman fana sigina a kan. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin ka b'a ɲini a kokɔrɔman dɔnlaw ani Gine Bisaokaw bɛɛ fɛ u ka jamana ni sariyaw bonya ani ka bɛn sabati. A ye o lasili kɛ lɔnnatɛmɛ fanga marabagaw ka dantigɛli kɔ o min na u ko lakana fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in kunbɛn. O lasili kɛra k'a sɔrɔ Umaru Sisoko Embalo ka segili Bisao kɔnɔ o tun tora iko tile saba. A yɛrɛ ye a kan bɔ n'o kibaruya min ye tɛnɛlo ani fana ka bena tali kɛ desanbu kalo tile wɔrɔ nata kalafiliw la. Kalo tan kɔkansigi kɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin tun ka laɲini ye ka na ɔktɔbu kalo tile naani ka politiki farankantɔn dɔ sigi yani kalafili cɛ. Kabi talata loon gunugunukan dɔw carila kosɔbɛ a Gine Bisao bɔlɔlɔ foruba kumadɔ sanfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔso surasiw dɔw tun be ka ɲini k'u yɛrɛ lamuruti. Gine Bisao kɔnɔko minisiriso tun bɔra ka jamanadenw hakili sigi a koo la yani u ka laban kunu alamisa ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in ka nali bɔ a ma.
1: Saba de fagara politiki kow ka maɲina ka kɔn kalataw ɲɛ. O bɔra walejuguw kɛlɛli tɔn Initiative Mondiale contre la Criminalité Transnationale de ka jateminɛ sɛbɛ kɔnɔ bi maraɲɛma kalataw ma kɔnɔlen don Nigeria Novam karo tele naani. Jankulu in ka fɔla fagali 43 ninu kɛra benkani 44 ni lolu de senfɛ ka ɲɛsin politiki mɔgɔw ma.
3: RFI
1: Nigeria kɛ marifatiw ye benkani kɛ jamata mɔbili bus fila kan kunu ka kɔnɔmɔgɔw diyagoya minɛ ka taa ni u ye. Mɔgɔ minɛlenw hakɛ kelen malɔn nka polisiso ka fɔla bus fila ninu yira mɔgɔ tan fana yira a tɔw olu ma ye fɔlɔ. A ko kɛra Imo mara la Nigeria kɔrɔ na worodugu yan fan fɛ Nigeria kɔkɔdugu yan fan fana fɛ mɔgɔ tan ni lolu fagara waati min na sa u tun bɛ ka lɔ jenintaw ɲini kungow kɔnɔ. Benkaniw de kɛra u kan Etat de Borno mara la wa tɛgɛ jɔlen don Boko Haram jatigɛ walekɛlaw de la. Etiopi kɛlaw bɛ ka wusuko kura surasiw ni bamakiw ni ɲɔgɔn kɛ bi surasiw kusera sa ka Tigre bamaki kulu TPLF gɛn kulabɔ Afa dugu kɔnɔ. Bamaki ninu tun sera ka don o dugu in kɔnɔ Tigre kɛrɛfɛ kɔsan in ne la. Kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka na ni furuku furuku ye Etiopi n'a siɲɔ jamanaw ni ɲɔgɔn kɛ. An da bɛna se o ma nka yan'o ka kɛ fɔlɔ kunba kanute kunnafoniyaw la surasiw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in na.
4: Adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de y'o sɛbɛntiya FP kunnafonidilaw ye ko surasiw ye TPLF banbaciw gɛn ka bɔ Afar dugu kɔnɔ. Olu minnu kun sera ka don o dugu in kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛlɛw daminɛnen kokura o seere kelen bɛ a fara kan ko surasiw ni Tigre tɔma jan bilen ko kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de bɛ o ni o cɛ. Baɲumankɛtɔn Akilɛti fana ye a sɛbɛntiya ko Tigre yɛrɛlakanakulu min bɛ marabagaw kɔkɔrɔma don k'olu de ye surasiw dɛmɛ ka se ka Afar yɔrɔ dɔw tigiya bosi banbaci kulu la ani k'u gɛn. O Tigre yɛrɛlakanakulu min bɛ marabagaw ka marabagaw kɔkɔrɔma don ye ja dɔ yɛrɛ cari bɔlɔlɔ X sanfɛ o min kɔnɔ u bɛ ka Tigre faba mekele tɔgɔ jansan.
1: Kɛlɛ in yɛrɛ bɛ ka ɲɛda kurata.
4: Kabini mankan ye daminɛ naani y'a sen fɔlɔ ye pankuru kelen nabila mugujugu ka ci Addis Abeba faba kɔnɔ. O mugujugu cikanw bɔra sɔrasi daga dɔ de kɔnɔ arabadon su ka dugujɛ alamisa la. Lakanako baarakɛla dɔ ko AFP ye ka be se ka kɛ pankuru kelen nabilaw ye minw filila banbacikulu fɛ nka banbacikulu wolonfila minw farala ɲɔgɔn kan k'u be Etiopi marabagajɛkulu bin olu si ma o pankuru mugujugu tigiya ta fɔlɔ. Etiopi marabagaw fɛnɛ ma se kuma a ko kan fɔlɔ. Furukufurukuw bɔra Etiopi kɔnɔ ka se fɔ a kɔ kan a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Etiopi ye Egypte ani Eritrew jalaki kusindo uni bambachuka kelola ani kulufana kokormado ulabana nyonka kokan barakelo genina
1: mkumba kanute kanye fole en France nyamanala kemanke kanande onka murutile wale ubeka tanye bi kanande ninu la fasa jankuluni marabauka nyohon yeko yala siku bena tanye ni wulika jowye aliloku nataba uko benka masoro ubeka toho sebe sonka u fre d'inscription yele lide kwan kabini septem karola maisanogo marabauka jate ula murutili wani tingani unkera karanso keme waran vla ani bisabani lulu dekono
3: awa sarata il de France en misalira tienu ane karinyonyo ukera kalanso biduruni duru kono pari kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana tlebi yanfan fe nata kalanso do jenina fuka juguya wakuna funu na adatuguni vina tofo tusen seli segen lafye mbo wakati ka teme jamana urodugu yanfana polosu ya la seko ye mogo flamne ta ani wolon flamne na lion ani drone komogo kononton manena ye polosu yumusu kele mandimina Belfort jamana koronfe polosu were la tagara furake yoro akalinko ka jugin wulika loke bako fe bakurubara sarata polosu ani jandarmu keme saba kafe fara kalanden kemeni biolonfla ululo mandimina kabi kemanche kalandon ka wulika lo dabora jamana kalanso basaba ni keme ulonfla chema kemenani tundatu kule no bi juma chene munukera obi ben erowari million chama loma wa Ile de France maradron kono erowan million ulonfla cheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe akoye Francis Kriko ministri ladimi RTL jabarani soka ayira ko kalanden nuno masa nobi cheni nununa wa kujigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa o kalo ni cheni nuno musaka o yesarata
1: mai karan ko ministri yirani karande on ka la fasato nyema o yenyo honye do ke bi jumalo ina
3: jatika nga o nyoko nyema o lo ben kan fosira ba o tlalen ko kalande on ka la fasato ya la ngini sifun fe o kataka fe ne muruti lo ye alibi wa ko bina wuli kalo bado ke tarata don jamana fambera wabi uladaina o chemanche kalande on ka la fasato ba nyema riana rani ya la se ko ye deme bele bele flasoro bau barakela o kala fasaton ba CGT ani la fasaton were solidaire ko lu jakulu flano nuko bina talike tarataka wuli kalora
1: ini ke nye fali ula maimuna sanogo France kemana ere la Alisa media parto kuna fali disebe katene lun sege sege libe ka kuma kemana wuli Alisa o sege sege li minu ya ira ko fanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National nyema Jordan Bardella ko ye jifu mangoya kanfo akube kia kuma la wuli ba o Jordan Bardella le toro folendo ministri nyema ya kama ni Marine Le Pen ye fanga soro Bardella ye jala kili kani nu soso kunu oko Mediapart borani dalili uye politiki moho kiama kuni mpeka sika don Jordan Bardella ka foli ula au nike la menina nege kalfe julie Musa kiam nebulu nege kanye tanu oromu la tamila nisanga tan aniflaye mande
5: Sarata Kamara
1: au beka RFI de la main Alisa unike ola kwa fedoni au hankili na okene hambe na ufela ula main au yeminu ira kuma be au bulu kene kan uko sangata nge muka farafina soroko kene kan Musa alu kulibalini soroko barake la muso flabena masala ngayano kake 666 ambe kuna foni korondo sege sege Kabini septem karo damenela dobe kafara kele fanga kan Arabi Saudit ni Yemen bamanki uti uke o okumude kono sisi bado ya yelen kofe riad dugu kono video do kiari na bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbeka ira ko benka ninkera riad pankuru jigiso kan Arabi Saudit kasoranti nyete ado yere ye gya koro doye do wula ben hankili dumandlani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kele nye tinyeye kuna foni do kuni mbeka fo minute tinyeye akoka Umaru Yero yala kuna foni koro ninu ira lendo nchego di bololo sanfe
6: Uka kele damana ni koko kura ni ya kalu damani ye nyokon susuli ufanga bwenye na septem kalu la Arabi Saudite kele chao ni Yemen uti uche. Bololo furubok mwero kan kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbaga uye. Kirankira yala septem kalu tile tani kononton mugu perenkan do kele nko Riyad jamana yifabala. Yoro la mintu manja ni pankuru njigisoye. Walasa ko mugu peren kibaru lase kene chaman de jaw charim bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka gri u jatikelin ubeka bolika don fambe fe soba do konomi bolembe pankurunjigi sofe Yannou Charimbagaw ye mwa la sara kumaw de fo. Ina fo ko Riyad Pankurun Jigiso jenna. Bingani sera Riyad Pankurun Jigiso ma wana yon awo. Uye jami unta kuka galo mblasara. Do ye yoro were jawdi ye mi mbora utali kadara kono. Do fana la benendo ni hakili dumandlani.
1: Mumbi polo mimbo yira.
6: Video minu cherna bolo furwa kuma yoro sanfe. Anye flata uchema. Afolo mbora kami fo sisan ko ibe tamade un do green toy ka yala Pankurun Jigiso la. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga seke sekele u yan deme ka don ko video yin tumbe bololo kanka kon septam kalo erenye. Atuntara misalla ka galondo u blasara mars kalo temenina. O kuna funi kolo un tumbe kuma emira arab jamana kan. Dowere tumbe kuma arabi saudeti jamana fana kan. Seke sekele u bajirana fana ko jayin labena ni hakili dumandila nende. Video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli. So belebele ba do kerefe oyoro la ibe mobile bleman chaman jolenye nga sekesele uya jirana kafo ufana ye tasuma kasara do de mi wulla rusi fabala moscou jean kalo temenit lemuga ani arabi saudi tenyonya saraka ateka kuma yen kelefana kan inafo ni video flanu ako ke ba ko sinsin koni do de kamion ye chee kasoro ka to la wani galonye kamo la fili
1: ako tinya dun ye mune
6: kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudite kele cha uche mugu peren kamba domena Riyad dugu kono septamu kalu tiletani kono to. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutunye taji marayoro ba aramko ka barukundo jentolaye. Utaji marayoro ni Pankurun Jigiso manja. Mifana ikinyeye odona yele mani chamandona Pankurun katakanika segula ba upankurun chamandu yu katakali walima ukana nilasa. Nga halu wati kili kuna funi la kikama ajira ku Riyad Pankurun Jigiso jenna. Dalu were mimbe farauka kuna funi kulon charimbaga umaseka jasebe la manfusi soro kukakuma ublasara.
1: Jone baika ni kuna funi kulon chari?
6: Kuna funi kulon charimbaga usugu ya ukacha. Naya soro do tau kunye jamanyini ye. Do kune yake wala saa kukamu mango ya de jira maka jamanana. Do fana ye Iran jamana kanubaga weye. Wa Iran be mugomi nudeme inafo utu ubo utigi uko. O kele nyoko mwana kefan wofan.
1: Ineke, ninye fali wula umaru yero. Sisa ambeta u hankili na ukenekan la memba u kumabe au bulu kenekan bi. Uko juma o juma au kumara au yere nika mbabu udekan. Au fela umaimu na sanogo diera kufara nyokonka.
5: Ti Burkina tae sosiko ti Burkina tae sonabiti Burkina tae sonabel ti Burkina tae me capitaine nani central thermique de l'Olora e site kera antae sosiko kera antae sonabel kera antae sonabi kera antae ukafo ko capitaine kai anya amma ko atura de
7: Ibrahim Traore kelente de anga jamana saba mbedu. Nana kama una ekunima fushi kafoko mini shanshira katake gelera ko. Ntise kasoso odebei. Fobaga flatala odebei. Sino, frazi gena ebulu bo jamana ostanto bela jene mbulu. Ni bela jene nana de kuo kajamana basiki. Ko insecurity bei. Ko tiroruzu banka. Ko fransi beka anfa. Memo shi kelente na kafoko mini napmadama. Kapse ki bulu krota kafoko debi nsigila. Kuningera kenya na nata sekreti na nata utei. Awalankatela kata fanbefe. Kabina be region kile, foka na region fanbela jeneta, foka kapitali ugushi. Meninkadi nyembe ni mafo, bo oni ayo nobo utekili. Bo mafana fobaga manake kili, esige nyumani juu mambo ulawa. Mwo munga haka sosolike umu utei. Mwo munga haka foka nyena umu utei. Bo dongo roko ni, ukuma koni weyere nangidofo inimi jadu mni bofo.
8: Amba fo awo anyena bora parce bela jere nyebala nyedimindo kono diminte foni maya soro mami be ni misiga fana du ni tsiga misiga ka fo misi ndroni biega ja kuma ora de bi daminte oy to ko ne jata mele ga gobe ko la khana bale ma ko jamana to tara gole ya kono ka sobe ga ko mo vu kumbe kuma udasa wala ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko dasigira wala a nena ko mbolo ode keta re yimay parce ni be da sago fo jamono jamana ko no ali duodu na fara be ki da sago fo duodu ko na dute maraka nye
9: e Burkina ka kuna fodi tiere jati mina bika fle neka famuna kuna fuli yereti di anyama kasabu kemuye kuna fuli disio baba mungu ambulo Burkina Faso jamana kan wakera sababu yeka ulu bela jeneti yeka ulu ti kuna fuli mima ujira kama sorobi ni Burkina ka kuna fuli jatita kalaja bi kuna fuli mungu di mogoma kuna fuli nu vita soro ni usikeseke kafule vita soro kuna fuli beninte hali folola ni lakana balia bi yoro miuna na foni itakman kira yoromuna we bokafo kena itakman ni kera ni duguna ni mwada hakian de turai gabibi na hal ni itakman kira yorora ibitasro kumna fuliti boka di jamana diuma
10: Farikolo ñana je keneba ire fimane kan san fe a kenekan au bena jien farikolo ñana je kuna fonu be la jelen de la soro nogonina farikolo ñana je keneba kari wo kari do nege kenye tani wo lon vlamana temeni senge duwi faran fasilu jate mine o nyoro soso o lutena dese en kambo ko welele o tie wa au fana fe la o makono lendo en ka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
1: Aoneke yaoka lolo la meni nani nevedansi ya nabi urafe kuna foliri kena ina nege kafe julbe Musa Kiambolo. Sisa sisa mbetanga sangatan jemukani kene kane bafa uye kaukambe teneloni ala sona.
11: Soroku Musa Alu Kulibali
12: Bwake bobo julaso kankan tamba fo segu o manake ka onda soro kabi mande fa on fanfe an ka fuli kren kreni bi aw yere fi mane kan sanfe jango o menun so golin bana kabine ko furu ko no wali bakan gwen yoro la aw danse soro ko jam kan kenekan ina fo kalu chama labana an ka bi jam kan ye muso ka kene kren kreni ndi o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila ni kelim ka kenyere baro ni sinendo sikuni donko siraudema eto kelenton alebe nako sene baro de la cabeza nchama ngayala ni hakilna unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kanata yorosi ubambulo nika juru la kabano be nyokon soro sansisan au dansi ambe moko folomi bisimila uye madame Zainab Kwanda deye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabu onye moko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kene la soralila ale kerefe madame Aissata Ibrahim Traore fanabi ambulo koro kabini Malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chewu ani muso uka bogolan ale kabara nyesinembe uglani dema kafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traore ambe fana fo ana sorolila
13: mfana ba obela jele mfo
12: anta ko blaka suma ambe adamne ni eyere ye Aissata Ibrahim Traore yala iparila chakedain hakila nalila chokodi munyi blaka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
13: nebe balen damne watin na wasoro ni ku platola do e ngakalana mfana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nku kadne kosobe don kaneto e kolare nyanyi ni ka don bokolan yanga finu ya mi bokolan yere be mun ko fo aye bokolan kanun do ne dusu kuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ine botola e dron da fe surtout anga dem senu o luk me kule e i parila tagara yere to ko sorola o de fe ne fana ko a ngota ngoni ne fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadoni ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo kona nan me fini gla mogo e maraji la aniuka jamana ko chama
12: okoroko jamadun finu ibolu fana laben kafara musuka masirin mena mesenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo kuma damine na madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koroka bi e bobo julaso madame Kwanda awye nako barakela wye yala tabolo bi chokodi awfe bi
14: nanko barako ni amite ka foko na damne mango na kagbele mesene ere kanu do ni dwara jike kanu ni dwara choko mena ne aye ne masa obache adiara ne nere tu zado tenere ke ko mi ne kana ya dam ne don ni ti masia mi re se mi don yo du don ya ka tro ka dam ne ten na don so bi me alhamdulillah bara dam ne ma kon ti ko ko ne bi bi na kon ami ala ko ka barka ta ba ti ni ko ti ma tro kon
12: ibora ka fo si san kanu de yido akono ibi ni mbare na be
15: sanjole bobi
14: ne bi bara nani mi se ka fo ata santani sheki na le ne bara ti
15: santani sheki yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
14: anyere ya damne choko mi nani ti yoro mi ndo ni bigu bo na nale ko bolote ina ko barazi ko lon la ya damne tani me gouvernement ka rotu ndo o toron bo kabla ko akan yo ka ton nan ko yi anyere ya damne yoro ma ku ti re ti se o ni bigan o be kan sege anyere o nyani ko sample anyere nana a ku ti re anyere ma me anyere ti yi mogo mugo an kon an be bi para ke etar kilin do kono nan ko amba fle bi bin na mo kilin ngelen be bi ni 300 metre carré li
15: ambe sigi ema aissata ibrahim traoré yala ambe domina eko bi e ka bara en kon na la bogo lan fini nglani ani a saniu a be nye jumay mabbi
16: ne be fini mun ke sisano o yanga je la ban fini ne bola dona amena be mo ko me bola ko doni anga fini korodi o eni anga la la nyana jo ba mburu u kuma do wakati nunu do ne la me mo ko me farajala funu do kata u ba baraka rola ne sigi ka kli jagabo kai ko o fini mun bo do ngata u ba barada ula o nyo ko be saka anga bogolan fini fanana nyo o fini u deke wala sa mo ka do jenga dio ula akanunga do bela jelina
15: inafo e ka chekeda to ko bi choko me ka ke parli ke lan redi aissata ibrahim mo ko munum bi yere bulu barala ko ta mo ko jula bi
16: mo ko me baraka ne ka nyi mo ya konna na o be ta mo ko wulun flala ko munum me baraka ne re ka kadri la menna ni mo ko ro fana be baraka ni nuti baraka directement olu fana be yeno kalani kala u bala ko landala u fana bala ni finin kala na fini meta se mo ko ma choka na munum anga kursu ke donc bidraru bola chama be bibi na u te se ka bo kana butiki dawla kana stanunke donc ode ya to angle la internetika ayasi ka nga bara dira mo la wala ta mo chama ka don donc bolo sira u bela jele nga bolo la sira ba to ibe mo ko nyini mi me video ke we yere ba ke me bara chama fana sirile no bolo la fana fanfela fe
15: yala ambidu mina bi ni bara ni aye no boye kosobe soro kota fanfela fe
16: bara ni san chama kene nga jena tike konnana ayato mba sigira nsera ka soro kenyere ka soro ma tirigi toro ko ke bara ni yoro la o temenin ko fe nsera ka mo ko chama de me shifila fanfe ka faranka u fana ka se ka bolo do yoro soro don akera sababu ye ne ma akera sababu ye mo ko chama ni fana man kere fe
15: akera sababu ye mo ko chama man si sa madam Zainabu Kwanda Burkina Faso na ko seneko hukumu konna la ye da se amadon nga yala mo bi bulu barala bi minu me barake e reye ani no bi sarata e togola
14: ah mo wabe ni bi barake ne e ka sarata mo ko sabalo bi ne bolo
15: nga soroko bolo ma e yere asira ki mo ko glan ko sobe ka se kai ka chiu bele jele nyina bonai
14: bo bara wala kon bi bolo me asabu bora na ko sene ndura e ke tani nga na ko sene ko wazo nti kulira me bi bi nane alhamdulillah na ko sene sababu magaze ba bi bolo mi tire ni ka ka haya na ko baran sana abike ani te mo ko bi ko fe mi bi te ka alala
15: demen ko bolo ma we demen soro ka se ka nin ko se senka banu manketon wali marabako bulu
14: ai demo soro don ko na ni barra andi dugo ko mo ko bi ese ka to kana anfle o ba ko ah muso mu ko no bi barra ah muso mu o jija ndo don ai resi baraka ni ko le me vivi nani ai fora soro ka to be give ni will last mouth me ta ke give atako mai bi ka para te do bora ti gena mit mo do ni ma ku ti gena ite kana hero soro anga sene se o bi wa ti jant ba sene atako tu ka bol ambulo thank you state andoro kuma na sisa o lu ko no ko na ti yan yinai ha ti yan fana na soro nana ke sababu ye to ma ti din lora ami to ma ti sene olu ba ta ka transforme sana an yere ko ami daba ta ka bara dam ne wa so sani ke la lon lu don na sera ne ama se murmur ma abuna ka donita
15: ya o famu na ko sobe asa da ibrahim yalla aw ka yoro la abi o choko le ka bara hukum ko na la fini gle na yalla sani ko be choko di
16: sani ko ko nga gele adam ne na ko sobe bara be dam ne ka gele nyani ka se ka la ku don ma me ro mi na ko bi sani ko ka no ko doni me on ka bara in sani ko ma de be no adum ba ko be no olu ma
15: adumaka macha kunjume na munye agelea yala songo de ka gelewa wali choko jumandu
16: songo bala paske awere a nyininga fini suga mununke obe fini songo gelea kosobe fini ka dam na dam ne na fu labana bulu ribe abara beke oba gelea bolain descendo upeno oba so moko duru ore be barake aka aire te ba ali kle kle kon nana oba bara gelea oko yere de kama moko chama beno bibina muni bara imbla Ote menin kofe, tayari kofana bake. Auma anjini ka fini chenmane firi. Kika bukolan du, ka dun klikilin ka ku bukolan kuka ban ukumate. O bukolan yuma fana, ibe temesera chama fe, wala sa kuke uba sunga gele anere fana kukosobe.
15: Nimbara indamine ya foko barabe damine ka gele. Deme nko bichuko di, yala ye deme ude soro kaseka nimbara insigisi ngaba o ninteta nafuluku uko. Ako kera chuko di?
16: Bara yungkona nafuka se bima abe ne ereka kesini. Nye deme kele ne soro, oni bike abe san nani bo. Aba imanke ton toko ko faseji. Ala mame uye tugu do boloda. Uwe moko fen fe teme. Uwe olu be farano wanga kuke jekule. Uwe nase kuka ferifon yira jye moko yena chuko mina.
15: Njako mayira suku uko ni?
16: Awo.
15: Madame Zainab Kwanda, yala do nataula. Akwa la njini ye jume nye kumabu ere kona la bobo jula suye.
14: Nanko bara, anko nise ka minko ara koni. Mene vifa ka doara kura. Ami se ka foko oko jizia. Jizia na sen siere fe. Mimi se ka nakwere do njamana nani serete. Sike nanko amba flene, dugu tse ka gweka tat lebe, ni ima si mafenta kado idara. Do oi tenfe na fabalo bara, wala.
15: Aisata Ibrahim Traore, kuma kunche kuma nebe mumfo mawe minumba feka sendo eka seko ni donko bara nyokona hukumu kona la ani lanyini minumba wala do na taula.
16: Bara bena gele haridu. Onya adamne abe wakati ni bobi. Ni anwa bara tabule aibibi ni sonja ibe feka ke. Me bara ina gele ya chaman chaman bakono usiginu ofanae. Ka fofana ko gele ya fanate donola nuko ya bali. Mwa mwa be fe ka do ni bara ina u be se ka adamne o rebe jan on kosobe o ba to mwa chama be na tisindo mwa chama mana do aferilla lala abara ko fana be no ya bela jelima
15: bara ko be na se ka no ga bela jelima madame Zainab Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore amba o bela jelale info anka wole jabilila
14: anka fana ka fana ba
16: o on cha ka wole la
15: soroko jamukan lamebaka wo amba obele jarele fo dante fuli minere fi mane kan fiyen sira kan nintunye anka kallo jamukan labanye mimbi maddi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbeka masala oku kan kabu Burkina Faso ani malila uka baro hukumu kona la abuse ka sigi kan jamukan ni korlo mbele jelen soranka bololo sira kan ma tomi RFI tomi FR nege karafula malansonko au kambe
1: beka RFI de la men nege kanye tan anoran vla be manden kanye tani kononda obe Paris
17: Sara Takamara
1: kene inda kunambe na tunkana tala uka hakel la fasa tondo la men Europe tomba ka la tige kan ton imbolo fala de sira di Europe gemana uma kunu ku be se ka tunkana tala sebeta un gain katani uye Europe ko kan gemana wore ukono adamadenya hakel bunyali kono Ethiopie bamaki uni surasi ube nyohona alisa surasi uku siraka tigre bamaki ugen kulabo afadugula ambe na nyefoli soron kere nkam umi ya lefana mbeka na ni furuku furuku uye Ethiopie na si nyoho kema na uke ambe na kena yonpunkia ni France kema karande unka wulika ya uye tinyani kema mbeka keminu kerefe wa karande unku bena tana koye bao ko benka masoron uni malaba uka bi nyoho yesimfe au nura wa abdonsi États-Unis ko Europe gamana ou defana ba fe ka tunka natala sebeta ungen kulabo Europe kono katani uye gamana wara ukono fan wara ufe Europe tomba bulu fara conseil européen ye o yamaru yali di toyin gamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hake uka kan kalabatu ako senfe ubenata ako be ka tunka natala uka hake la fasa ton joro alif farafina hadim bamba falale SOS migrant gankulu nyama ye Senegal
18: Dusukasiko don ka yeko ni sariya be o tungaranke ko folin wajibiya ka usigi jamana bila Union Européenne ton kono aninka benka fosoro ni ye marabaxaw ye note u be nyangi sariya sirafe sariya si ni ve dofra a tungaranke u minenika ani u geni kumbe fere u kologriadi abe siradi fana Europe tomba jamana ma u ka muko lasigi u gen ka tanu ye jamana kono uti o minu don ka fara u ka ni sariya si nyimbe fere utige minu fana be tungaranke uka josaria uburoto inafu umine wati janjaya kabo kalota anishikina kasi kalumuga aninanima kademsini fitini minoru bila kasola minu ma bila sira kamuko nyangi kabali kadon Union Européenne dugukuluka santan kono ne haklila nyimbebe bila tungaranke uka josaria u lagusilimina udekono anihara mwede uka hakew labatulibalia
1: nkuma kan tara bintu sise fe kunu yara europe jamana do fanan tumbe la de kan odumino yala se ka koroku ba fe ka tunka na tala sebetan labo u bana ka tani u yi daga do kono jamana wara u kono centre de retention o jamana u yi danemark grèce autriche allemagne ni pays ba u kala de kene kan kunu jamana ni ku ye ngeta ka chama soron kuma nyu ko yawla akosin fe wa rwanda ni uganda to ho be ka fo u tunka na tala u bismilali okumu kono senegal jamana kono yala dobe na bo kuran songola wa kuran ko kya keda senelek nyema identige ako kan kunu danteli kenedo kam minuma jamana de mu wasayere danteli kenekam papto bigaiko yasa kuran songo ka gigi ko faralendo jamana yere ka ganzibara u de lam kuni gazi ko unyera kuran songo bena gigi okoro fo yani samba fla ani mwani konondo senegal le saninkela u la fasato nyema Muhammad Falka Fola Fredi Kakanka Blasin Kamaraba Ufe Yasa Jamana de Unkabo Geleya Ukono
19: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
0: Ndefe kama kononi kefo san wafla mwa ani konondo wala saka dobo kuran songo la tefere nyumaye. Bawu, Senegal jamana di uye gbele ya yere yere di kono. Kasabu ke kuran ku songo gbele man. Uyo fal kono, asongo doma na bifa mako tranche sociale odile 150 megawati odo ntedimba ya makunya. Inafomba irachugu mina kama kononi kefo san wafla mwa ani konondo yifengbele ye anfe. Anfe, fere dodi kakanka blasinka wala saka dobo kuransongola odo ye kayele mando senelek marachugula. Afere flana ye katele la bara na bifuwa mako energi solaire katele ke kakurandlan bau telebade yibora anka jamana kono Senegal. Asabana kafero blasinka wala sa kurangu lonia ye chakeda minubulu gise kakurandla kafere senelekma.
19: De produire et de vendre de l'électricité à la Senelek.
1: Nkumaka ninu tara Mamudu Diallo fe Umaru Sisoko Embalo alitena sigin gine bisa o sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina jamana ilo natamifanga marabau de ala tige kaka bowling akana limbwa masa lakana kukama haka fanga beliko Umaru Sisoko Embalo tunyala seka lebena sigin so kakampo jamana ngema ya kwa kukura marabau ka latige intalinko jamana ngema koro yunko kalebe gine bisa uka basigi denofe maimuna zebo.
2: Tantikali do konomi simentiera Umaru Sisoko Embalo masulia mwogo dofe ni kuna fondiso chama France tigina aka jamina nyemwa ukuro nukaba njini akukuro mandon lau hani gine bisa uka ubefe uka jamina nisaria ubunya hani ka ben sabati haye ula silike lona kimefanga mrabu waka tantikali kwa umina uko laka na fero ben sabati lente folo kasika jamina nyemwa ukuro yunkumbe ula silike la kasoro Umaru Sisoko Embalo kasigili bisa ukono otuntura ikotile saba airei akambono kibarea minye tenelo hani fana kabna talike desam kalut li worona ta kala flula kalut tanko kansiki ko nyamoko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki frankan tondo sigi nyani kala flike kabita la talon gunugunu kando chari la kosobe gine bisao bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamoko sosura sudo tumika nyini kuyere la muruti gine bisao konoko minisiso tumbora ka jamana don aklisi akula nyani uka la bankunu alamsa ka jamana nyamoko kron kana libo ama
1: Afrique du Sud jamana la moho bina nini saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kala tawnye obora wale jugu kelali ton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagyatimine sebe kono bi marange makala taw makono lendo Nigeria novam karotel nani yankulu nka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
17: RFI
1: Nigeria kemal fatiw ye binkanin ke jamata mombili bus flakan kunu ka kono moho diago yamine katani uye moho minele mu hakke kele malon nga polisi so ka fola bus flani nu yira moho tamfana yira atou uluma ye folo akokera imo malala Nigeria corona wurudugu yan fanfe Nigeria kokodugu yan fanfana fe moho tani lolu fagara watina wati minasa utumbe ka lojini taw nyinin kungo kono binkanin de kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendon Boko Haram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usu kukura surasi uni bamanki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulu TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninu tunsera kadon odugu inkono tigre kerefe kwa sainela kela nyerebe kanani furuku furuku ye Etiopi na sinyo jamana uninyohonke andabe na se umangayano kake folo kumba kanute Kuna fanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
4: Aramadia deme barakela dodo we 70 FP kuna fundila uye. Kwa surasi uye TPLF bambachu gien kabo afar dugu kono. Ulu munu kunsela kado udugu nkono dogo kuntemene kela udamne ni mkukura. Usere kele mbe afraka kwa surasi unu tigre toma jambli. Kwa kilometre keme nyongondebe uni uche. Banyumeketon akile tifane a 70 kwa tigre yere laka na kulu mbe marabako kukura mado. Kulu de surasi udeme kaseka afar yorodo tigia bosi bambachi kulula ani kugie utigire yere lakana kulu mimbe marabago ko korma do ye jado yere chari bololo x sanfe uminko no ubega tigire faba mekili to jansa
1: kelen yere be ka nyeda kurata
4: kabini mankan dam ne nan ya sinfol ye pankuru kele na blam mugu juku kati adis abeba faba kono o mugu juku ci kan bora sura si daga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ko barakala doko afp ye kabise ka ke pankuru kele na blaw ye minu filila bambachi kulu fe nga bambachi kulu wolon vla munu frala nyonka ko be etiopie marabaga jekulu bi ulusima o pankuru mugu juku ti ya tafolo e etiopie marabago fena masikuma akokan flo furuku furuku bora etiopie kono kasi fo akokan anasi nyongo jamano ni nyongo che Ethiopia, Egypt ani Eritrea ujelaki kusendo uni bambachuka kelola ani kulufu na kokormado ulabana nyongo ka kokan barakelo genina
1: mkumba kanute kanye fali ufrance nyamanala kia manke karande unka murutile wale ubeka tanye bi karande ninu lafasagia unkuluni marabauka nyongo yeko uyala siku bena tanye ni ubulika gyawye aliloku nataba uko benka masoro ubeka toho sebe sonka ufre d'inscription yele lide kwan kabini septem karola maisanogo marabauka gyate ula murutile wani kinyanti ni mkera karanso kema waran vla ni bisaba ni lulu de kono
3: awa sarata il de france en misalira tienu ane karinyonyo kera kalanso biduru ni duru kono pari kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana klibi anfanfe nata kalanso do jenina fuka juguya wakunafunu na adatuguni vina tofo tusen seli segen lafie mbo wakati ka teme jamana urodugu anfana polosu ya la seko ye mogo flamne ta ane wolon flamne na lion ane drone komo kononton manena yen polusu muso kele mandimina Belfort jamana koronfe polusu were la tagara furake yoro akelin ko ka jogin wuli ka loke bako fe bakuru bara sarata polusu ani gendarme keme saba ka farakalanden keme ni biolon fula ululo mandimina kabi chamanche kalandon ka wuli ka lo dabora jamana kalanso basaba ni keme wulun fula chema keme nani tundatu kule no bi juma chene munukera obi ben erowari million chama loma wa Ile de France maradron kono ero 1 million wolon fla tieni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe akoye Francis Krico ministre Ladimi RTL jabarani soka ajira ko kalande nuno masa nobi tieni nuno na wako jigina kititikala ka fere beke yasa de masa okalo ni tieni nuno musaka oye sarata
1: mai karanko ministre yirani karande on ka la fasato nyema uye nyohon yedo ke bi jumaloina
3: jatika nga onyohon yema wolo benkan fosira baw otlalen ko kalande on ka la fasato ya la nyini sifun fe okataka fene murutili uye alibi wako bina wulikalo bado ke taratadon jamana fambera wabi uladaina uchemanche kalandun kala fasatomba nyema riana rani ya lase kuye deme bile bile flasoro bau barakela ukala fasatomba CGT ani la fasatomwere solidar kulu jakulu fulano nuko bina talike tarataka wulikalora
1: inike nyefali ula maimu na sanogo France kemana yere la alisa media parto kuna fali disebe katene lun sege sege libeka kumache wana uli alisa o sega sega li minu ya ira kofanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National nyema Jordan Bardella ko ye jifu mango ya kanfo akube kia kumala uli ba o Jordan Bardella le toho folendo ministri nyema ya kama ni Marine Le Pen ye fanga soron Bardella ye jala kili kaninu soso kunu oko Mediapart borani dalili uye politiki moho kiamma kunimpeka sika don Jordan Bardella ka foli ula awni kila menina nege kalfe julie Musa kiam nebulu nege kanye tanu woro mla tamila nisanga tan ani flaye mande
17: Sarata Kamara
1: Aweka RFI de la main Alisa unike ola kwa fe donia o hankili na o kene hamena o fela ola main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kan o ko sangata ngem kan farafina soroko kene kan Musa Alu Kulibali ni soroko barakela muso fla bena masala ngaya no kake 666 be kuna foni korondo sege sege Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabie Saoudite ni Yemen bamanki utiw ke o okumu de kono sisi bado ja yelen kofe Riyad dugu kono video do kari na bololo sanfe ni alo kundamando ye minutu mbe kan ira ko benkanin kera Riyad pankuru jigiso kan Arabie Saoudite kasorontinyete ado yere ye gya koro do ye do la ben hankli duman dlani intelligence artificielle fe alina ya soron ko kele nye tinye ye kuna foni do kuni mbe ka fo minute tinye ye akoka Umaru yero yala kunafoni koro ninu yira lendo nchegoji bololo sanfe
6: uka kele damana ni koko kura ni ya kalu damani ye nyokon susuli ufanga bwenye na septem kalula Arabie Saoudite kele cheo ni Yemen uti uche bololo furubok mwero kan kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbagawe kiren kiren yala septem kalu tile tani kononton mugu perenkan do kele nko Riyad jamana yinfabala yoro la mintu manja ni pankuru njigisoye wala sako mugu peren kibaru lase kene chaman de jawo charin bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka gri u jatikelin ubeka bolika don fambe fe soba do kono min bolembe pankuru njigi sofe jan nu charin baga ye mugo lasran kuma de fo ina fo ko Riyad pankuru njigi so jenna bingani sera Riyad pankuru njigi so ma wona nyona wo Uye jami untaku kagalu mblasara, doo ye yurawere jaudi ye mi mbora utali kadara kono, doo fana labe nendo ni hakili dumandlani.
1: Mumbi polo mimbo ira?
6: Video minu cherna bolo lofru wa kumayero sanfe, anye flata uchema. Afalo, mbora kami info sisa nko, ibe tamade un doo green toa ye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga sekesekele uyan deme ka donko video yin tumbe bolo lo kanka kon, septam kalu erenye. Atunta rami salaka galondo ublasara marskalo temenina okuna funikolo tumekuma Emira Arab jamanaka dowere tumekuma Arabi Saudi jamana fanaka sekesekele ubajira na fanako jain labena ni hakili dumandlanende video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli so belebele bado kerefe oyero la ibe mobili bleman chaman jolenye nga sekesekele ubajira na kafo ufanaye tasuma kasara dodi Miwila Rusi Fabala, Moscou, Juan Kalo Temenit Limuga. Ani Arabie Saoudite tenyonya saraka, ateka kuma yenke lefanaka. Inafo ni video flan nu, ako kebaka ubuku sinsin koni do deka miwye chenye, kasaroka atola wane galonye, kamuro lafili.
1: Ako tinye dunye mune?
6: Kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabie Saoudite kele cha uche, mugu peren kambado mena Riyad dugu kono, septem kalo tiletani kononto. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila dowe ya siria kutunye taji mara yoroba aramko ka barukundo jentolaye. O taji mara yoro ni pankuru njigiso manja. Mifana ikinyeye odona yele mani chamando na pankuru mkatakanika segula ba upankuru chamando yu katakali walima ukana nilasa. Nga hali wati kili kuna funila kikamajira ku Riyad pankuru njigiso jena. Daluwele mimbe farauka. Kuna funi kolon charimbaga uma seka jasebe la manfosi soro kukakuma ublasara.
1: Jone beka ni kuna funi kolon chari?
6: Kuna funi kolon charimbaga usugu ya ukacha. Naya soro do tau kunye jamanyini ye. Do kune yake wala saa kukamu mango ya dejira. Maka jamanana. Do fana ye Iran jamana kanubaga weye. Wa Iran be mugomi nudeme inafo utu ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefang ufang.
1: Ineke, ninyefali ula Umaru yero, si sambeta au hankili na ukenekan la memba ukuma bea ubulo kenekan bi, uko juma au juma, au kumara au yere ni kambabu udekan, au fela umaimu na sanogo diera kufara nyokonka.
5: Ti Burkina tae, sosiko ti Burkina tae, sonabi ti Burkina tae, sonabel ti Burkina tae, mi kapitaine nani central thermic jolu lora, e site kera antae, sosiko kera antae, sonabel kera antae, sonabi kera antae, ukafoko kapitaine kai anyi ama kwa atu urade.
7: Ibrahim Traore kelentede anga jamana saba mbedu. Nana kama una ekunima fushi kafoko minishanshira katake gelera ko. Ntise kasoso odebei. Fobaga flatala odebei. Sino, frazi gena ebulu bo jamana ostanto bela jene mbulu. Nimbela jene nana de kuo kajamana basiki. Ko insecurity bei. Ko tiruruzu banka. Ko fransi beka anfa. Memo shi kelente na kafoko minap madama. Kapse ki bulu krota kafoko debi nsigila. Kuningera kenya na nata sekreti na nata utei. Awalankatela kata fambefe. Kabina beye region kile, foka na region fambela jeneta, foka kapitali ugusha. Meninkadi nyembe ni mafo, bo oni aye nobo otekeli bo kuma fana fo baga mana ke kili esige nyumani juma mba ulawa mwo munga ka sosolike mwo kotei mwo munga ka foka nyana mwo kotei bo dongo roko ni okuma koni weye nangidofo inimi jadu mni bofo
8: amba fo awo anyena bora pase bela jere nyabala nyedimindo kona diminte foni maya soro mami be niye misige mfana du ni itiga misige ka foko misi ndurani biyaka jaa kuma wara de bi da minte oyi to ko ne jata mele ga gobe ko la kana bale ma ko jamana to tara gola ya kuno ka sobe ga ko mo fu ku be kuma uda sawola ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko da sigira ola a ne na gon bolo o de keta re yi mai parce ni be da sawo fo jamana jamana kono ali duodu na fara be ki da sawo fo duodu kono adute maraka nye
9: I Burkina ka kuna fudi tiere jati mina bika fule neka famuna kuna fuli yere titi anyama kasabu kemuye kuna fuli disu baba mtu ambulo Burkina Faso jamana ka ukera sababu ye ka ulu bela jene tike ulu ti kuna fuli mima undira kama sorobi ni Burkina ka kuna fuli jati takala yabi kuna fuli mbidi mwoma kuna fuli nu vita soro ni usikeseke ka fule vita soro kuna fuli beninte hali folola ni lakana balia bi yoro miuna na foni itakman kira yoro muna we bokafo kena itakman ni kera ni duguna ni mwada hakian de turai ga bibi na hal ni itakman kira yoro ra ibita soro kumna fuli ti boka di jamana diuma
10: Farikolo ñanaje keneba ire fimane kan san fe a kenekan au bena jien farikolo ñanaje kuna fonu be la jelenje la soro nogonina farikolo ñanaje keneba kari wo kari do nege kenye tani wo lon vlamana temeni senge duwi faran fasilu jati mine o nyo soso o lutena dese an kambo ko welele o tie wa au fana fe lo makono lendo an ka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
1: Aoneke yaoka lolo la meni nani nevedansi ya nabi urafe kuna folidi kena ina nege kafe julbe Musa Kiambolo sisa sisa mbetanga sangatan jemukani kene kane bafa uye kawukambe tenelo ni alasona
11: Soroku Musa Alu Kulibali
12: Bwake bobo julaso kankan tambafo segu omanake kaunda soro kabi mande fon fan fe yanka fuli kren kreni bi awi refi mane kan san fe jango o munun so golin bana kabine ko furu ko no wali bakan gwen yoro la aw danse soro ko jam kan kenekan ina fo kalu chama labana an kabi jam kan ye muso ka kene kren kreni ndi o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila ni kelim ka kenyere baro ni sinendo sikuni donko siraudema eto kilenton alebe nako sene baro de la kabisa nchama ngayala ni hakilina unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kanata yorosi ubambulo ni gajuru la kabano be nyokon soro sisan au dansi ambe moko folomi bisimila uye madame Zainab Kwanda deye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabu onye moko muso fanado madame Zainab Kwanda ambifo kene la soralila ale kerefe madame Aissata Ibrahim Traore fanabi ambulo koro kabini Malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chewu ani muso uka bogolan ale kabara nyesinimbe uglani dema kafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traore ambi fana fo ana sorolila
20: mfana ba obela jele mfo
12: anta ko blaka suma ambe adamne ni eyere ye Aissata Ibrahim Traore yala iparila chakedain hakina nalila chokodi munyi blaka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
20: nebe balen damne watin na wa soro ni ku platola do ngakalana mfana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne ko sobe don kaneto e kollare nyanyi ni ka don bokolan yanga finu ya mi bokolan yere be mun ko fo aye bokolan kanun do ne dusu kuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ine botola e dron da fe surtout anga dem senu o luk me kule e i parila tagara yere to ko sorola o de fe ne fana ko a ngota ngoni ne fana abina jani ne ka be pari bokolan ko insigira ode sinfe ntura ka fini damadoni ke meme se ka don kle kuru kono kata ka barakero la kata ekolsula ko fe ibara fangana na kana buya mogona na ndon me fini gla mogo e maraji la aniuka jamana ko chama
15: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben ka fara musuka masirin mena mesenu chama ka asata ibrahim ali krefe nyafo kuma damine na madam zinab kwanda fana bi ambulu koro kabi e bobo julaso madam kwanda awye nako barakela wye yala tabolo bi chukuri au febi
20: nanko barako ni amite kakoko na adam ne mango na kagwele mesene ere kanudu ene duara kisike kanu ene duara chukumine ne aye ne masa ubache aziara ne ye nere tutado senere bi chukumine ne kona ya adam ne dondon inti masia mire femie don yodu don ya katoroka adam ne senina dondon so bi me alhamdulillah bara adam ne mango ntiko zene me bibi nanko ni ami ala poka baraka basi jini kari chama surakon
15: kibora kafwasi sa enkanu de yido akono ibi ni mbare na abe sanjo le bobi
20: ne mi bara nani mi se ka po ata santani sheki na le ne bara tu
15: santani sheki yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akume metre joli bo
20: anyere ya damne choko mi nani tu yoro mi ndo ni bigu bo na na le ko bolo te ina ko bara ji ko lon la ya damne tani ne guben ma ka ro tu ndo o toro ni bo ka bla ko akan yo ka ten nan ko yi anyere ya damne yoro ma ku ti re si se o ni bigan o be kan se gen anyere o nyani ko sanfla anyere nana a ko ti ran yere ma me anyere tu yi mogo mugo an kon an bebi para ke etar kilin do kono nan ko amba fle bibi ne mo kilin ngelen bebi ni 300 metre carré li
15: ambe sigi ema aissata ibrahim traoré yala ambe domina eko bi e ka bara en kon na labo la fini nglani ani a saniu a be nye jumay mabbi
20: ne be fini mun ke sisano o yanga je la ban fini ne bola dona amena be mo ko me bola ko doni anga fini korodi o yeni anga la la nyana jo ba mburu u kuma do wakati nunu do ni la me mo ko me farajala funu ndo kata wa baraka rola ne sigi ka kli jagabo kai ko o fini munu bwa do ngata wa barada ula o nyoko be se ka kanga bogolan fini fanana nyo o fini wo deke wala ta mo ka do jenga do gi ula akanu ngadu bela jelina
15: ina fo e ka chekeda to ko bi choko me ka ke parli ke lan re de ay sa ta ibrahim mo ko munu bi re bulu barala ko ta mo ko jo labi
20: mo ko me baraka ne ka nyemo ko ya konnana o be ta mo ko wulun flala pe munu me baraka ne re ka kadri la menna ni mo ko ro fana be baraka ni nuti baraka directement olu fana be yeno kalani kelo bala ko landala o fana bala ni finin kalana fini meta se mo ko ma choka na munu ma nga kursu ke donc bidraru bola chama be bibi na u te se ka bo kana butiki dola kana stanunke donc ode ya to angle la internetika ay ay si ka nga bara dira mo ko la wala ta mo ko chama ka do donc bolo sira u bela jele nga bolo la sira ba to ibe mo ko nyini mi me video ke we yere ba ke me bara chama fana sirile no bolo la fana fanfela fe
15: yana ambi do mina bi ni barani aye no boye kosobe sorokota fanfela fe
20: barani san chama kene nga jena tike konnana ayatu mba sigira nsera ka soro kenyere ka soro matrigi toroko ke barani ni yorola o temenin ko fe nsera ka mugo chama de me shifila fanfe ka faranka ufana ka se ka bolo do yoro soro don akera sababu ye ne ma akera sababu ye mugo chama ni fana man kere fe
15: akera sababu ye mugo chama man si sa madam zenabo kwanda burkina faso nako seneko hukumu konnala ye dase ama ninga yala mugo bibulu barala bi minu me barake e reye ani nubi sarata e tokola
20: ah mawa be ni barake ne e ka sarata mugo sabalu bine bolo
15: nga soroko bolo ma e yere asira ki mugo glan ko sobe ka sika ika chiu bele jele nyina bonai
20: bo bara wale kon bi bolo me asabu bora na ko sene ndura ike sani nga na ko sene ko wazo nti kuira ne bi bi nane alhamdulillah na ko sene sababu magaze ba bi bolo ni tire ni ka ka haya na ko baran fana abike ani te mugo bi ko fe min bi te ka alala
15: demen ko bolo ma we demen soro ka sika ni ko senka banu manketon wali marabako bulu
20: ai deme osoro don ko na ni barra andi dugo ko mo ko bi ese ka to kana anfle o ba ko ah muso ni ko no bi barra ah muso ni o jija ndo don ai resi baraka ni ko le me vivi nani ai fora toro ka to be give ni will last mouth me ka ke give asako mai bi ka para se do bora se na mit mo do ni ma ku si gana ese ka na hero soro anga sene se o bi wa ka jant ba sene atako tu ka bol ambulo santi ste antoro kuma na sisa o lu ko no ko na tiyan ni nai ha tiyan fana na soro nana ke sababu ye tomati izin lora ami tomati sene olubata ka transforme sana ayere kwa ami dabata ka bara damne wa soro sani ke la lonu donc na sera ne amase murumunu ma na ka donita
15: ah o famuna ko sobe asa da ibrahim yalla akwa yoro la abi o chokola ka bara hukum ko na la finiglena yalla sani ko be chokodi
20: sani ko kun agele adamne na ko sobe bara be damne ka gele nyani ka se ka la kudo ma me ro mina ko bi sani ko kan ko doni me of ka bara sani kuma de be no adumbaw be no olu mancha
15: adumbaga mancha kunjume na munye agele ya yalla songo de ka gele wa wali choko jumandu
20: songo bala parce que on ere a nyini ka fini suga mununke obe fini songo gele ya ko sobe fini ka dam na dam ne na fo labana bolo de be a bara beke oba gele ya bo lain descendo be no ba so mo go duru ore be bara ke aka a ere te ba ali kle kle kon nana oba bara gele ya o ko ere de kama mo go chama be no bibina muni bara imbla o te menin ko fe tayru ko fana ba ke o ma nyini ka fini chen mani firi ki ga bogolan do ka don kle kle ka ko bogolan ko ka ba o kuma te o bogolan ma fana ire te metra chama fe wala sa ko ke o ba so mo gele an ere fana bu ko so be
15: ni bara in da mene ya fa ko bara be da mene ka gele de men ko bi chugo di yala ye de men o de soro ka se ka ni bara in sigi singa ba o ni tita na fulu ko ko a ko kera chugo di
20: bara in ko na na fuka se bima a be ne ere ka kesini ni de me kele ne soro oni bike abe sanani bo abaimanke ton toko ko faseji ala mame uye tugudo boloda uwe moko fen feteme ubolu be farano nga ku ke jekule ube na se kuka telefone yira je moko yena chukumina
15: nja kuma yira suku koni
20: awo
15: madam
20: ton toko ko faseji ala mame uye tugudo boloda uwe moko fen feteme